0: When you say that stranger smile.
1: Noho wa kupui ko aloa kama aine ko leo. Kahi ona kamana olai leila I ene I kawaihona ke aloha. Aie I kawe kiu ka pualehua. Ke ona I a maila e nga manu. Pili ia kama kaniwa I olohia ua laahi au me ka malua kele. Ha, he mene ko.